0: Nasimang John Winrik merak ni ringa ba sa sungatal ni gitrangko kna swaha. Sumoy da prung ni sni minit kolgre ko nga ha arya sumayo tsnga na simang na manggaban program ko rabaskay nga. Manggaban program mo na simang. Ranggata kancoko kam ka gizani gaman aru iya sabisiko sana banani gaman. Dr. Jedida N. Merakni agantala teo naniko kena suna matgin.
1: Heart failure ne aganon, one mandeni kan chokni kam kagizaniko

0: Bollywood melody program mana simang tentang tentang Hindi film ni gitu rangko kena suna maninga. Tetek sani zaman no menggepan film ni gitu rangko ber kena kuna mangin.
1: Onggiza jangbung bangani ko gepat nabe HIV yarangchi batrukna amja. Apsan charmanichi, paikana damsan jakhalanichi, apsan barako jakhaldmani, ba sakabunko dang tapanichi, kaketko wierabo, kennabe, aro sagaba mandeko mchinabe, songsalo dongba sakantinan tinga kadunganiko, arunal jokaniko nanjoton kainga, nangni sipang batkiba testing center ona riangi, HIV ko porika kainibo, aro talbate wieranagata, national toll free HIV, aro STI ni helpline number, sa zeros kusniona kolkabo, ba, breakfreeindia.org website una napanginibo.
2: Chabi na ara bao.
3: Ya, dokan ni chabi. Baba ya nang bike ni chabi. Aru ya nok ni chabi.
2: Aya ya KYC ni lekha rang ba. Bank ge phra kon dang thang thang nanga. Gamak mi khamnan ke sa chabian chole de namacham.
3: Gamak nan chole ge pa. CKYC ID dunga ba. Nangi account box sa chapa tumen KYC kon. Nangi bank CKYC registry o kapas khagen. Jioni kon na ar dang thang man chag pa mang chibri dunga ba. CKYC ID number ko mangen. Aru yan la bank rango. Aru financial institute rango chole ge pa unga. Yani or thwara. Na a bank ge sa o KYC update ka aha o. Kepenuh update kena nang terjawab ha.
4: RBI agana naljukuba banking na KYC nang iskang pa jaku di aniwa.
0: Bollywood melody program wana simang tentang tentang Hindi film ni gitu rangkok na sunamat ninga. Dao Ghazni film ni gitu kok nang skanaman gin one Benny Dale. Arusria Goshal ni rangpa git ungenga kese mujhe.

Bollywood Melody program wana simang bun kame pesa basul film ne git kok na sonamat ninga duk duk sani zamano pruni che donga haon deli nuka what's kang pa hindi ko borang che chibunga au english ko borang ko jol jol che khola chiyo shilong ani ko what's kang basal gro salaram ajak ne english ko borang ko bakna sonaman gim yan akashwani chira sumarang ko jana kang kang apsan film ne git kon

0: 프로그램오 구스니 바코 롱탈리 라키아니 미드고 칸드게 아가나니코 하이크낭나
1: 구스니 바코 롱탈리 라키아니 그만 방기자 달라다니코 낭나 스캉바 안칭니 구스니 바코 심삭기자니 안칭나 마이다카바 사비시코라바 제카이 와감와종차에 와감코 사타니 와감와종차에 와릉 아로 구스크르포마니 와감마로와자릉니 기세보 모일라랑 나타 탈자오데 쿠비바코 싱아타니 와자릉르포마니 아로 와자릉 안치오마니 Wagam no mata, aru wagam ko kuokani, kusik, wajaring, aru sri rango pari rango ngata. Wagam agre chak manichi, ba wajong chak achi, wachikamatani, kusiko, wajaringo, aru sri rango kensar ngani. Ginig ba, anching ni kusik, aru wagam ko mayrake simsakna nanga, aru mayrake rongtale do namat gen. Skang ba, salantian wagam ko natna nang chong muta, wagam ko nambate simsakki rakina gata, salo changani, pringo changsa, aru walomi chak mani, Tushina skang changsa natto de, aro kariknaang pa, wagam natani sam ba tut pesko takalo de nama. Wagam ko naton, minit sa ba minit gini sa natna nanga, aro una batte natna nangja. Jagatam prakon tut prasko bodona nanga, aro tut prasko saksa sakaban baksa, swalgir kre takalna nangja. Wagam ko natta baksa na chek shrey ko ba, tang cleaner chi ba shrey natka ba chi, rongtale natna nanga, Maina sreni moila ba kusikni biba ko singata aro chatwacha. Gnigpa, wagam natna jakalgpa kildungchi ba dental plosschi, wagam ko rungtalatpo. Wagam ko natta baksana uko kildungchi natte moilarang ko rungtalatpo. Je moilarang antut praschi natto nangi jachim warang ko kildungchi rungtalatskana matna. Tamgpa, wagam ni doktor ba dentist ko grongjungbo, sumoy gita wagam ni doktor ko grongbo, wa anak ni wagam rang ko rungtalatken, fluoride gnanggpa sanani ko dakken, x-ray ko rakgen, aro anak ni wagam mayok inga warang ni gaman, agane talate utgen. Wagam ko na merakina, scan chimo de, nak ni wagam ni doktor ko, mamang sanirang dongja gen chimo ba bilsiyo changgani jadok prakko grong na matno de nama. Brigpa, namgpa kusik kusipani sam ko wagam na jakalbo, changanti wagam na tajakman, Namga ba kusik kusipani samko jakalbo. Ndaki lakachi, wagam rungtalatan baksa, wagam ko mangrak tapat na dakchaka. Bunga gba, wagam ko bisriat nabe, wagam ko chaani ko chobay na jakalana agri, gpan rang na jakalani ko gelbo. Rakgba bachil rang ko chikpret nabe, botol ni sko rang ko okna, aro bostu pegej rang ko chiktet na, wagam ko jakalo de, bisri na ba bi na altua. Do gba, mesing strik gba, bayasi tong gba rangani rang ko gelbo, Aro numgapa stopgapa chaani rangko komiatpo. Kasangapa rangani, chikgapa pikgapa rangani aro biteini bachi rangko agre jakalnabe. Biteini acid rang wagam rangni bak rangko numata. Aro warangko jrongate wagam rangko akolungata. Snigapa, chinigrigapa ba sugar fridge kepkepgapa chaani ba chewing gumko jakalbo. Tangsegapa mixu rangko matnode chakpatna nanga. Ndi ba mi cha ani jaman o jay kai, mi prang aro mi atam ni jaman gipan ramram be inna nam gini rungi ja gpa cha ani rangko cha na nang cha. Ano dong gpa mi chikma rang, so mai gita aro be inna nam gpa cha ani aro rungani rangko cha na nang chung muta. Chini gri gpa chikep gpa ko cha ani chi, wagam ni jo ong rangko rakgal le gal na dak chaka. Chet gpa, sada biri aro takmaku rungani ko ba cha ani ko jakal na be, mai na chingi kusiko pari rangko aro kensa yung wata. Wagam ko nukmata, aro wagam ko kuokata. Wagam nasa nukai gija, chingni been naba namja, kantikon betela.
0: Yarang baksa, daal ni prungnam chura program na dun sogumen somay ba iyanon bot naha. Knal prungo, apsan somayo, apsan programo, grong taigujana kengkeng salam.

0: Nasimang program tira program ko kna suwa ha. Sumoy daw prong ni chat minit sotpri bunga nga ha. Ariya sumoy wa nasimang. Sasunggatal ni gitrang ko knang na skang. Skang pa. Chirumbe em marak. Kima ka pa po Chirumbe em sangma. Jan Leeds Secondary School tira oporang pa chatriyo nga tim. Uni po idu mga ni ko knang ching na matgin.
1: Ang ni bimugo chimbe em sangma munga anga lit skulo purai nga ang ni bunsi sku unga ha. Nulisin bi sangma

Nasimang Gretingson marakni ringgipa chasunggitalni gitrangko knaswaha somoida oprungni sku ba jongna siengaha tadaksani jamano prungni sku nga haun deluni ko watskang pa hindi ko borangko jol jol sku minute bunga o english ko borangko ba knasuna mangin yan akashvani tira

na simang Hamilton momuni gitrang ko kna so ha da auchnga na simang na Beckington sirani Beckington sirani gitrang ko ga matang skai nga gitrang rong inga dusa abrini kosako aro nkon ang nangko

0: Yan Akash Vanitura, Somoy the Och Sabaji Mit Kula Chungaha, Ya Somoyo Mitroni Programmo, Anikata Program Ninu, Jenjak Tisangmani Aganiranko, Knangen.
1: Ani bimo ko jenjak mga, nga balsik tumo dongi nga, ani bilsi sotok lang bata, tao de pete. Ang aya balsik tumo donga, bilsi sot briong ang pling jok, naki mga ya, balsik tum song ni ba agan jasem iko bol sagri ni agan jasem ni ba, ang aya rang ko jigali, balsik tum ni mga ya song ko ba mga ha, dalo na kung kung ya balsik tum ni mga nga, sini katpa singo de, yano Narang mandiba kristan ungpa dongja tham jokode chiringi mungna chiki abokisa dongachum diba yarang plakkon isolni khatago agani onti onti dokan tichari angi kiljarang ko khai isolni khatarang ko agani bisokna bichaki uamang ko chinga napolotna ba manna biya ba khai onna manna banga mandirangan kristan ung isya ondaken chinga yanu dongne ngon angni mandi kiljarang ko khadali isolango bidala ondaken Kasni kasni, banga mandirang baksa dongi, mandirang ko Kristiano ata. Nagi dengtang dengtang cinga, kiljarang ko kai meng aksak keni onggen semua mandirang ko cinga bangin mandapaniko manaha. Aru isoli katarang ko, nukan tinari angibat cinga, aganani rangko takaha. Nun mandirang namin kusyongaha, cinga tamarang ko rayon naha. Aru Christmas ko pasanga pasadala ha ni man warang ko tokke mung trok ka ha wal ke mung kemek trok ke bisa pantirang blongin kusyung ha wanda ke mit ma mi apa cumarang ba kusyung ha ang ni mandi de tau de belsi hagal geni chetun agal sok wat ti ang ha ang ni nuku tau dongi ng parang bisa disa to cenga sak tuk dongai ang ni nuku mandirang ani ni kanirang ko sagrunga bangin sagrunga Anga ya bi sarang ko ba biya sadi kai ba bhagavani chaku tonang na mancha warang ko bang ni cha songo nanga yarang ko biya sadi khayon na wan nage nanga yarang na chanchia ro neng nikka neng nage chumong o ba yarang plak kan isoli dak chakane ji ye plak kon che na ta mana ha a den ina tao di kusyong pla nok kang ko salai na nga tao de yang ni mantini Kaido nang pa pencing ko mani sa pahinga ya cian nang anuk tangko di drangko sub drangko aldo matanga aruin bak sa bisong ba taude ang ni cawari ba government no service kainga ya bisarang ko aldo matanga na dian ang ni cawari ba nuk tangko maintain kainga na tum swing ka pa na nga andaki akanas ka wandakin ang ni lak nuk tangko ang ni chalay na manjagin chumong uba maintain ka na chungwa kita manjagin chumong uba Suan ni naisok, ni kin nang ni nuktang ko, di drang baksa, su drang baksa dongi, anga kusyong painga, haro ang ni dimitsik di panti mong dongrumi kusyong inga, haro ndakin ang ni herpeng sekarang ba ndakin kusyong ang china, haro ang ni lak noa birang ba, di drang mong su drang mong dongi, kusyong ang china niya nga di aganas ka.

na simang jin jak ti sang mani gisik ni katarang ko kna so ha na ona simang na ka sai ta kanera no konin o nga ya kata bichong ko donne Srimati Audrey Armarakni agana nirang ko knangen

ka'sai dakani ba ka'sai dakani ra nokkoni nonga ia kata bichongkor ai Srimati Audrey Armarakni agan thalatanirangko simang khna suwaha da aw somerang dongkhwenigmun Subita sangmani gitrangko gamatanggen gidrang arong enga biyaha angjumangrang aro dokhuwa.

Simang subita sang mani git rangko kna soha da au simpu mo mani git ko gamba dang skainga git gitarong nga chanchiyen mai dakke

na simang simpung mini gitrang git kok na suinga aru git paksa mechkoni program ko gamaten sumai ba yanon bot na ha da doctor sani jamno chigni baju nga hon delistish noniko hindi ko bro ko na sogen yan akash fani tura.

Yan Akashvani tura somoy da ochi ni baji mi tkeng wa ha ya somoy o chnga na simang na disaster management program ni ngo chi ba na ngani bidingo aga na nirang ko khnangen.

National Disaster Management Authority NDMA ni dongamun yamrangko jarki songo blongi chi banari anirang chi ni siatanirangko komiatna gata ja khuide engon bangen namdabatna ba blakpatte khamkhana nanganirang dongeng pati chi banari anina smsakswaniyo dakna nangani ba nangi janirang chi banari anina smsakswengon yarangko dakna nangien chi banari rongpa ba chi banari na kenchakani dongpa byaprango nokrangko rukjaude namma bar kenchmo oba chue agate nokorks khana nangien Waal ba kam nungpa bosturang jekha electric ni panel rangko chugpa byaprango dono de namma nangni dongpa byap jolo chi banari anirang ungingon radio ba tv rangko knatum sona ba ni sona gisuk nangbo tharakpa chi banari dapani ba flash flood ne agana ongna ba dunga simsak soe chugpa byaprango na khatte dongso genchmo de nambakken chirung chibi marang nalarang aro tharakki chi dalbana kenchakani dongpa ji chini bak nabong bo samsake dongbo bijoli ni mongsong pa switch pa valve prangko off kana gwal na be electric ni bosrang ko okke don na gwal na nang jawa na chi bana ngeng matin somoya nokwani khateng ang ode jokkang ing ba chi ni khosa kori na be in stock ong ba chi mang bana ko gatlat na mat naigen plug electric ni bosrang ko okke nal jokka biapo donbo BN sosio de electric ni switch rangko dang thap na be. Chi banari matungo gari rangko dry e salpret na joton khat na be. Mai ba khae gari salang matungo chi banang changin ba chi rang dal bao de. Gari ko saldrana joton khat gija. Pati sa galle khatte mang ba chubata biapona khatte chakbo. Ong jau de gari mang mande mang chi man pakang na khen chakani dunga.

bon kame na simangna thengman momunni chasong talni gitrang ko ga matanga ha aru ya gitrang baksa dalni chasong talni gitrang ko ga matani sumai ba yanon bon na ha dau duk tak sani.

0: Ayaw, yamis tirang dito na krayzok, dalyo kay chaman ginok.
1: Baba, yan nakaba cha nirang ni nakna ni namjawa, na adi chigapa cha nirang ko di dontong na sa nangjok ba?
0: Na jutong, na may kumasya. Ang ikusuk cha na sekarang ko cha naman na depat ang cha igin ba? Antang ni cha na sekarang ko chusokot naman na nangako na wijama?
1: Amba, daw cha preti mong jamano na sa joko de, nang ibiin ni namgini na sa ganinga ba? Matum, chigapa aro kari nang tot kapa cha nirang ko watpo ha, nang ibiin ni namgini na nama cha ani ni isu samjakrang ko sa chabo ha.
0: Yako Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni kita wiyatinga.

sa song tal ni gitrang ko ka mata ni sumoy bon kame na simang jonseng mo mani git ring pa gitrang ko na swa ha da au tik tik sanin ja manu mangapen program ko na subscribe yan akashvani thura.

Hindi film ni git rang hoga matani sumoyo da ona simang makhi film ni git kok na sona mat gen git ni katha bi chorong nge nga thora haske aruan anuj gurwarani rang pa gi to a

Hindi film ni gitrang o dala thamo na simang talgupa hindi film ni gitrang ko khna sona mat nga dao I love new year film ni git ko khna sona mat gin git ni khatha bi chongar nga aza meri jan aruan maulini rangpa gitoa.